bayi mo sure fun wi pe ki Oluwa ki o buku fun ki o si pa omo ni ona re gogo ki Oluwa ki o mu oju re ki o mole si o lara ki Oluwa ki o saanu fun o ki Oluwa ko boju wo lati oke wa ki o si fun o le alaafia alaafia ninu ako ara re alaafia ninu ile re